mau whakahoko whatongi a to be yeno whakato hoko ngahi nau nau langa ai aku mau maa toi e uka mea YMC, Play UT, Hardy Flex uka mea, mle mila uri uri tangai si ma, papa isa saisi kehe kehe isa iluwa, mwela iluwa matapa ki tua moloto nau nau ke uila, nau nau ke ngawe whakapalama pe koe hapeha nau nau langa aku ke whi mau, te mau lava o feau ho whi mau, aku mau whakatawa tai be fukeni pa mwevari, pe mihe ngahi kautaha koe ni, Tulux, Resin, mo Chief Plus aua e ngalo e mau ngahi misini pamwai, misini seno reita, misini heusima, misini kini, misini kosi teke, misini tutu wakau pia ke futai mi afu koini, oku mau maa tueni e ea koni e kalasi kekehe, pia foki ke tau ii e kalasi kekehe, I tuu, I horisi I tepire, I fariki mga hikoloa kekehe keketo mufiri pa miai, pia mehe wuko

teo, ka koloa tolonga lelei mo malohi. O ka maumau atu heni I hewe ki ume. Misini whana whaitoa pe koe whana wao. Misini whana wai uhila pe koe pensini. Misini tutu a kau. Misini puhi wewe. Misini kini. Koe misini ko siteke o ku haupe mo hono tangai ke tānaki ai ai wewe. Misini head streamer. Misini cut off soa. Koe ngahi koloa kotoa koe ni o ka maumau atu ene ngahi kongkonga pea mo sewesi o ka maumau. Whiri ki he lelei taha, whiri ki he steel, whiri ki he spare parts zone. One side, we have it all.